Adang yunin yuto Beno bari Beno Dinadikan Matani do Taram to kongan lo nang

0: Hindi ka raw na lang babangon.
1: Kapan babangon yung
0: awe ka lalang po ka nung tukong
1: manong
0: o mabutong
1: tukong nante.
0: Talo ilawara na rin magsakakan naonte
1: ilonong
0: ane na lang sa'yo nga bangro na naman ilo. Kami di manunak ledong kusung watu balabang tinggal.

0: bakit ka lahulongan
1: mo niya na ne.
0: Nusok pisin nga bang ka lasahin
1: mo rip. Mayaman ne.
0: Habit o te o.

payang meka o. Ku payang behole. Ka horot talong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ang gelok.